mo pe adwuma ye adwuma bi te se Ghana Migration Service. And then me wuka say omo the update be aba 2026. Omo aye announcement e chere se obi bia e pese ye recruit no na okọ eye Ghana Migration. Mo amo qualify no mo nhye ne so ye pa. Se uyo bia enei wawie eye wasi enso hwe no. Na se uye graduate wadi every eye 18 to 35 years ya. Na uye medically fit dia. Nene ye akwenya ewo ho edemao. Nti wo dia wo so ye ne se ubetimi a contact eye Ghana Migration Service. Na wakwa kofa eye application form na se ehonsem kan bia no. Udu wani chiremu. Nasa chesen ka uko okra nka ye headquarters okra kwa na kwa kwa kubu sempenifo se de be ya wo so betimi do ho a chemu kwa sa de bi ho ntimi hyo dem se untu ho na mo sa ntimi mo modern na mo mfa mo ho enhyem na ntimi emo amo enei pani be hwe uko piamu e wo Congo manum so so a ye se yase Ebola case no e kosro pa chese kwa na e kosro over 4,449. 4,449. Timamufono. Ena Ebola, aye wonum. Ano adin papa.

adia ba kwa e de pa ne se after a hard day's work nyame bejo tata no de ubedru fie na udu fie a se wadu fie ntem de ai de abepe bika credit but late eating the ane hadre na unya nsuo bi a aye lukewarm lukewarm what they call Chica se mwa che se di de ensuo lukewarm water na udi adware na fe wagya ho empan mu se zim na watretre uda filisa na enya po from beye 325 for the kwa de copy beye sa 5 che se be quarter to 6 one a sa time na na de bruda na o sori wie na o twum se ya o se a ewrade me da wase

0: a emma body any
1: wudi ba wudi mo enti nya anyo wo ne eka
2: cheri cha
1: ene madam amo ka so
0: na o wa eka ti ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se ko na kope ayon wo ni pedie ma wa kota press na ayon eye ba yo bodu o pie ti ko na kono madodo mo na pebe bi twine on the tree hey side fire no